0: da wo bedru fie na wo yere sase e krokro wa
1: hweni yi
0: adwombani abanitiri pie ya beti sweetie hello darling makuma mtofia na dia nka wo ya che na dia matumbo ase apopopa wo ye so sase e krokro wa na da sai wo de boni be she utirima na dwo no ana so sa sa da no aduane no wo de mpintu agum
1: slow poison
0: abranti ya wo yere ene de wiase ne ko no hey ya bla waduane a ya hiraso na yesu kra bible say yesu kra no oje pan no o hiraso ansa no wo bubu hallelujah
1: amen
0: na yiri di besi wa na ne sa dem na wo na le yiri sa dadu kom na bla tie twa me twa ene de wa popo me obekun hallelujah
1: amen
0: ko sia o baby ti se job yira
1: Hey.
0: Job chapter 2 verse 9. Odidi pepa na no. Job chapter 2 verse 9.
1: Job chapter 2 verse number 9.
0: Aha, aha, aha.
1: I say, na ne ile bisa na say.
0: Wo da sukura
1: umudie muara.
0: Aha.
1: Dumi onyankopon na wu.
0: Dumi awurade na ade.
1: Na wu. Na oba ne say. Na obua ne say. Say de ma jije ntwie nu mi kasa na wo so kase.
0: Job no no.
1: Ma jije ntwie.
0: E ma nkwasiafo wo kasa no. Enu bi pepepe. Job yiro. O ti ase ma Job kan e. O to aso a. O se awurade ama ya de pa. Maje. Yesa.
1: Sa.
0: O de bone so aba. Masum. O so oba bone no. Eduru de ya de no. O hu asema. O ka kire ni kunu no.
1: Ah, dimi radi ne wu.
0: Ti oba bi owa, ni kunu adwuma ya, e wo se de osi ne nete.
1: Me pri.
0: E na ni kunu so adwuma se ya, e no so e wo se de osi ne nete. E janga urade.
1: Amen.
0: Obo akoma 1 2 3, ne maame no nyina abete. E na wade we de mintum tran ho. Hallelujah. Ka kye me se ko pa adwuma ye. Ka kye me se pie, ja akwadwesem no, nyemda mbedi dia ma obie. Hallelujah.
1: Amen.
0: Obetiti bemenya. Itimi se mema wo motra damase. Tra damase from anumira opo adwuma 5 akotra damase a. Ame ya so kare an oda so ti damase no. Sa mema no. Ifie nye,
1: nye do na.
0: Job chapter 19 verse 17. So ko Job 19:17. Bible no kan sem bi. Job chapter 19 verse 17.
1: I say. Me yam po kini ho me.
0: Aha. O se ne yiri mpo
1: kini ho me.
0: Job, o se ehia ano no. Na ne yiri mpo. Wo ko nya wo ba ti se ya. Ti se Job yiri we ya. Hallelujah.
1: Oh.
0: Ana dokro obema waso ayese. Obema waka isili sa. Abla 1 Corinthians chapter 7 verse 4. 1 Corinthians chapter 7 verse 4 to 6. Kaiwo. Yan sha simbi. Bi eni ntem.
1: 1 Corinthians chapter
0: 7 verse 4 to 6.
1: Verse 4 to 6.
0: Chura me so say.
1: O say. Ojele inni ono ara ni ni pedua so tumi.
0: Sister what ya sham no?
1: Na mum.
0: Ayire ni ni pedua so tumi.
1: Na mum okunu.
0: Okunu.
1: Sara so na okunu inni ono ara
0: so. Ono so ni pedua so tumi.
1: Na mum.
0: E mum ayire.
1: Ah mum fa mo ho enka me mo ho.
0: What is? Oba walefo. Ya. Edura na do a. Okunu pe ba bi awura. Eje se o sign check ansa.
1: Ei.
0: Eje ntuma wan to ama wonji. Ano ma washa akoda abontire so akohoma bia wanya ne ne wati asem no oba walefo ose mo mfa mo ho nkame kame mo ho mo ho
1: gise
0: gise
1: mu banu apene so sem betena ho mre kakra
0: gise mu mienu apene so hallelujah
1: mre kakra
0: hallelujah
1: amen
0: wati asem no because who ko problem chapter 30 verse 19 na tie na tie na tie na tie ne ye pa anopa sha u tie mi a oba walefo Eba usuba anyeti se dilala. Sister uti yemi ema usuba anyeti se jobu yire. Ema usuba anyeti Genesis chapter 39 no. Puti fa yire. Ema if usu ema wabula boom.
1: Be Rebecca.
0: Aka uwe anka uye anka anka meye anka anka ufa Esther.
1: Esther.
0: Awichile ba yeno. Esther dene kila tuho. Eme abusi yano. Sela yire yentem. Oh. Abraham yire sela.
1: Sarah.
0: Ya oba walefo anya wukunu nti. Hallelujah.
1: Amen.
0: E kwobusum ba kunni. Na otwem yensani, na otwem yenuni. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ukunu tumi mpega. Tie. Proverbs 19. O se sey.
1: Proverbs chapter 30 verse number 19.
0: O se sey.
1: O se akode kwan.
0: Akode kwan.
1: E da wiem.
0: E da wiem.
1: Owo kwan.
0: Owo kwan.

0: Ade fonia hia fo nyina na no pe ya de fonia hia fo nyina ma ne ba kan nya na sam. Efi sen sem e be firi ma no mu be be na ye nya nsasem. Makon yusiye. Isa wa tena sie susu ye de blame o ebrei mu no e ye hunumun ko a. Hallelujah. Amen. E na no pe ise wo be tie nya nsasem ya ba wo nchen ya. Etu ko job chapter 34 verse 16. Tie sɛm wo ɛba wo nkyɛn anɔpɛ na ɛna anɔpɛ fa onyankopɔn ahyɛm fa bɔ wo bla plantie me ababaa wo a mɔsi so a mode awiase no mafa bɔ mo bo a monnu panyini biara na monam wiase na moyɛ deɛ mɔpɛ no ɛnɛ fa w'aso fam me dɔnhwere yi na berɛ wobɛti asɛm yi a wobɛsi no ɛna wobɛhu sɛ yes onyankopɔn ahyɛm a ɛba wo nkyɛn no ɛso pa
1: 34 verse 2 nɔpɛ nsɛm
0: a meka kyerɛ wo nomu a wodiɛta wo nkyɛn na wode anyɛ so ma onyankopɔn asɛm a ɛba wo nkyɛn job chapter 2:1-3 wɔse sɛ
1: na yob yesu sɛ
0: na job ka sɛ
1: tie na montie me kasa
0: na montie me kasa
1: na yɛnyɛ mo awerɛkyerɛ
0: na nsɛm yɛ ba wo nkyɛn ɛnyɛ wo awerɛkyerɛ
1: monya me ma
0: na bible sɛ monya me ne
1: na menkasa
0: na menkasa
1: na menkasa menwie
0: na mekasa mewie a
1: modi fɛ wo
0: praise god
1: hallelujah
0: ɛna nopɛ yɛberɛ yi a wotie onyankopɔn ahyɛ me biribibiara a woyɛ anaa biribibiara yɛ bible sɛ tie me na mekasa mewie a woakɔ so ayɛdeɛ a woyɛ no
1: saa
0: na wiase no ɛda hɔ no menua sɛ wo ne ɔbuo ne anidie paa wɔ saa asase wei so a wonkwa na awurade de ama wo no ɛde sɛ wobɛtumi atwa paa because ɛsɛ wohwɛ ɔman wei ma a yɛte sɛsi a no discipline panyini mu akwalaa akwalaa mu panyini ahobrasiɛ no ɔbuo paa firi ɔman wei mu ɛno na ɛna nopɛ onyankopɔn siesie me sɛ memfa mmerɛ wo because wohyɛ nyankopɔn nabɔde a ɔbɔɔyɛ no a nyankopɔn bɔ adam to ɔ no ɔhwehwɛɛ sɛ adam de ɔbuo bɛma no ka ɛmi ma me
1: pa
0: na ɛbrɛ adam amfa ɔbuo amfa ama nyankopɔn a ɔtoo nyankopɔn asɛm no mu guiɛ no mohu sɛdeɛ ɛsi wie adam ɛti mmere biara no deɛ wohyɛ n'ase no sɛ woamfa ɔbuo ne anidie amma no a ɛdi sɛ wobɛtumi akɔ w'anim ɛti onyankopɔn mmerɛ a ɛdi kan exodus chapter 20 no verse 12
1: Exodus 20 verse number 12
0: aha
1: wasi diwaja ne wonani
0: ɛna nyankopɔn de ne mmerɛ ɛdi kan ɛba no ɛna ɔka sɛ diwaja ɛne wonani
1: na wona awale sase
0: ansa na wonkwa na ayɛde ade awale ɛti sɛ wowɔ hɔ na sɛ wommu ade a ɛden pa sɛ wobɛtumi anyina kyɛ ɛti moses de mmaransɛm no a ɛdi kan baeɛ no awurade hyɛ ɛtwerɛ hyɛɛ mu sɛ diwaja ɛne wonani
1: na wonkwa na awale
0: na wonkwa na atumi ayɛde ade awale ɔde mmaransɛm no bɔɔ hɔ ɛbubuiɛ no awurade san de ɛba mmaransɛm ɛtɔ so mmienu ɛsan brɛ moses no na wɔsan de atwerɛ de ahyɛm Deuteronomy chapter 5 verse 16 na wɔsan twerɛ de ahyɛm
1: Deuteronomy 5 verse 16
0: aha wɔse sɛ
1: diwaja ne wonani
0: na awurade asan twerɛ ahyɛm sɛ diwaja ne wonani
1: sɛdeɛ
0: awurade onyankopɔn ahyɛ wo no
1: na wale
0: na wonkwa na ayɛde ade
1: awale na si wie
0: na ɛno ansa na ɛbɛtumi asi wie ɛnɛ mmeranteɛ ne mmabaawa a wɔn mo nam baabrabɔfo a bi prison ne adeɛ a wɔn mo gu nyinaa kyerɛ sɛ obua ne anidie a ɛwɔ sɛ onipa de ma panyini ne n'awofoɔ no wɔn mo nibi
1: ebi ni hɔ
0: wɔn mo nibi na wokɔ baibulu no mu a wobɛhu sɛ kane no sɛ korɔmfoɔ kɔwie adeɛ ne yɛkye no a na baabu sɛ anka saa nnipa no koraa no anka yɛmu n'anim tia but sɛ woma w'ano tia panyini a ne yɛsi w'aboɔ kum sɛ wokɔ Deuteronomy chapter 21 verse 15 a kai wɔ ma me
1: Deuteronomy
0: chapter 21 verse 15
1: 21 verse 15
0: bɛntiɛ ne ababaawa a wote me ne ɛnɛ nopɛ sɛ wone ahobrasiɛ no wɔbu a ɛnɛ sɛ wotie asɛm wɔ pɛ bɔ mmɔden na tu mmirika no kɔpɛ bi Exodus 21
1: Exodus 21
0: aha
1: verse number
0: 15 to 17
1: 17
0: aha wɔse sɛ
1: wɔse deɛ ɔbɔ n'agya anaasɛ ne
0: nano bible ne sɛ deɛ ɔbɔ n'agya anaasɛ ne nano
1: kum ne wɔnkum
0: no ɛmi ma me pa
1: amen
0: tete no sɛ wotere wo sa ɔpanyini so a ne yɛsi w'aboɔ kum nanso kurɔfoɔ kɔwie adeɛ ne wɔdi ame a na bible sɛ meyɛ mu ne animotia
1: saa
0: nanso ɛna aberanteɛ paa babaawa wɔ mu hwɛhwɛhwɛhwɛhwɛ yɛkye kurɔfoɔ a na ɔkɔbɔ no bi wɔyɛ mmɔbɔ koraa se ne kurɔfoɔ a yɛkye no no na wokae verse 17 a wɔse sɛ
1: deɛ ɔdome n'agya
0: nti bible sɛ obi biara a ɔdome n'agya anaasɛ ne nna no
1: kum ne wɔnku no
0: bible sɛ saa nnipa no ɛnyɛ de ade
1: nti
0: tete no sɛ woyɛ akora na sɛ wommu adeɛ wo ne wɔbua ne ani deɛ a na bible no meyɛsi waboɔ ne akum
1: yes
0: ɛti ɛnɛ mmeranteɛ ne mmabaawa ɛnɛ mɔsi so a mone nyamesuro ne wɔbuo na mone ahobraseɛ no ɛnɛ da montie me ne paa na wopɛ sɛ wokɔ w'anim a na wopɛ sɛ woyɛye na wotumpɔn wɔ abrabom na wonyini na wobɛyɛ minister wonyini na wobɛyɛ mp sɛ wopɛ sɛ wotum kɔ w'anim na wobɛdi wɔ mampanyini a gye sɛ wonya wɔbuo ne anidie
1: saa
0: ɛnɛ mmeranteɛ ne mmabaawa wɔntumi nkɔ y'anim nyinaa kyerɛ sɛ yɛne wɔbuo ne anidie na woka Deuteronomy chapter 27 verse 16 a twerɛ sɛm ne ka sɛ yi Deuteronomy 27 verse 16
1: 27
0: number 16
1: tie nyankopɔn asɛm no
0: aha toa so ɛ
1: ɛno menka deɛ ɔyɛ n'agya
0: ɛna baabu no ka sɛ ɛno me bɛka obi a ɔyɛ wo n'agya
1: ɛne
0: ne na
1: na aman ne nyinaa ka sɛ
0: na aman ne nyinaa ka sɛ
1: amen
0: ka ɛme ma me paa ɛso ɛna bɛhwɛ akora ketewa kasa kyerɛ ne maame ahyɛ ɔbɛ wiase akye
1: ayasɛm o
0: abrantie tu asɛm ma ne papa anaasɛ panyini bi a ɔbuo ne yɛ ne deɛ na atumi ma obi nya awale yɛ firi
1: sa
0: titi mblemu 1986 mu hɔ a na ka ho ayɛ den ɛna abrantie bi tena a tɛka baahye mu na ɔfiri ɛnkyɛ hɔ baabi a ɔreba no na ɔduru kuro bi wɔ ɛkwan mu hɔ baabi na abrantie no kyɛ tekit ɛna ɔte tɛta baahye no na ɛberɛ a abrantie no ɛduru kuro no so no a papa pɛn mu bi ɛbɛtwa tekit bɛtena kaa no mu no abrantie no nya ɔbuo ne anidie de maa papa no na ɔsɔre akonnwa na ɔte so ne so na papa no ɛbɛtena so na wei na ɛwɔmwɔma na abrantie kɔnya adwuma bi yɛ ɛwɔ tɛma na ɔba a abrantie no hyiaa no sɛ ɔkɔ akɔ wale no na abrantie no ka kyerɛ no sɛ ɔfiri ahyɛnkegu aside hɔ ɛti ɛda a wɔmboaboa wɔmo sɛ wɔmokɔ akɔyɛ ɔbaa no ho adeɛ no ɛfi a wɔmo wura mu no na ɛyɛ saa papa no a abrantie no sɔreyɛ ɛma ne tena akonnwa no so no ɛti abrantie no deɛ wɔahu papa no na papa no ɔmo pie fie hɔ a papa no ɛhu abrantie no papa no hyɛ aseɛ sɛ wɔrekasa ei abrantie wei na ɔbɛwale me bɛi nti ɛma a abrantie no yɛ mo hyee no ɔsusuu sɛ papa no ɛbi a wayɛ no mfomsoɔ bi ɛhɔ ansa na papa no bɛhyɛ aseɛ aka abrantie no story ɛkwan wɔfa asoma no gyina kaa mu ma abrantie a wɔtwa tekitifiti sɛwisaide no ho aba na ɔno nti abrantie gyae akonnwa ma no na abrantie atumi agya kaa mu aa fom sɛfitu takorade no ɛhɔ na abrantie no hyɛ aseɛ sɛ ɔrekae ɛti ne saa no nti no papa no kaa sɛ ɔbuo ne yɛ nedie a wode ama me no nti no me babaa no mede ne kyɛw na ɔsɛe toe ne babaafo no sɛ sɛ wɔnim na sɛ saa abrantie wei wɔanwale no ankɔpem awieyi a ɔwu a ɛma ne ma no ayi ase ɔbuo ne yɛ nedie nti ɛnɛ mmerantie ne mmabaa wane ɔbuo ne yɛ nedie ne nyamesuro ɛwiase no yɛfa bɔyɛmbo te sɛ deɛ wiase no yɛyɛ ndeɛ a na wokɔ proverbs chapter 1 verse 8 a bible no ka asɛm bi wɔ hɔ
1: meba
0: ɔse ntina baabu ne tuufu sɛ meba
1: tie wagya nkyerɛkyerɛ
0: baabu sɛ tie wagya nkyerɛkyerɛ
1: na mpo wona ɛmra
0: na wona nkyerɛkyerɛ nso ɛnyɛ deɛ ade
1: mpo
0: ka ɛmi ma me paa yikane wo bɛtu kwan a na wawofoɔ kyew kyerɛ ase
1: saa
0: wɔmo nnim baibulu mu na baibulu ne hɔ nyame susom ne hɔ nanso nnoɔma ɛfiri wɔ mo mu ba no
1: ei
0: ne ne nyinaa yɛ nyankopɔn mmra ɛma wo nnipa ɛdi yie wɔ abrabɔ mu
1: saa
0: akwasi akwantu a wokɔ no hwɛ wo ho so yiei ɛma ahyɛm ayɔnkɔayɔnkɔ mfa nkɔyɛ nsanom fa nkɔyɛ wii wonya biribi afa brɛ fie ɛnoɔma wɔi nyinaa yɛ nnoɔma a na ɛyɛ onyankopɔn adwene mu ne nenim die mu a ne nyinaa wɔkyerɛ nsɛm no mu a ne yɛ nananom nim onyankopɔn nanso na ɔmo de tu onipa fo ɔde tu akwadaa fo ɛti wɔse mpo wɔagya ne wo na
1: nkyerɛkyerɛ
0: nkyerɛkyerɛ no twa so
1: ɔse na ɛyɛ wo ti animonyam
0: na wonam a onipa bi a ɔbu adeɛ na ɔfa ne maame ne ne papa nkyerɛkyerɛ ɛne ɔmo atenetene de yɛ anim baabu sɛ wonam a ɛyɛ animnyam kɛseɛ adi w'akyi
1: abotire de ma wo
0: ɛnɛ mmerantiɛ ne mabaa wɔ mu adeɛ nti ɔmo nam a ɔmo maame honhom ne ɔmo papa honhom koraa ni wɔ mo akyi
1: saa
0: ɔmo ne nyamesuro ne ɔbuo
1: daabi o
0: ɛnɛ no na wokɔ proverbs chapter 6 verse 20 to 22 a baabu ne ka sɛ
1: meba
0: nti ɔse meba
1: buo gya mmeransɛm
0: ɔse buo gya mmeransɛm
1: na nto wo na nkyɛkyerɛ
0: na ɔma ne nkyerɛkyerɛ nso ɛnto ngyere da
1: fa ne kyewa koma ho
0: daa nyinaa ɔse fa kyekyere wakoma ho baabi biala wobɛkɔ no ma wo maame ne wo papa
1: wɔmo
0: nkyerɛkyerɛ no fa kyekyere wakoma ho daa nyinaa
1: na fa bebale wo kɔn ho
0: na fa bebale wo kɔn ho so hyia
1: wo nam a
0: na baabu sɛ sɛ wo nam a
1: ma ne nkɔgya
0: wo maame ne wo papa afutuo nkɔgya wo
1: woda a
0: sɛ woda so a
1: ɛhwɛ wo so
0: ɛnhwɛ wo so
1: na wonyane a
0: na wonyane so a
1: ɛnyɛ wo sɛ mɔdɛ
0: ma ne nyɛ w'ani gye sɛ wada sɔre na wo maame ne wo papa afutuo wafa no ade bɛpia abɔnten ɛna mmeranteɛ ne maba a wamfa yɛ maame ne yɛ papa afutuo
1: wodeɛ dɛ
0: ka kyerɛ na wo olumadeɛ so ayɛ kolo ole didiɛ wɔma ɔmo tam no atwam
1: twam bagyimbrɛ
0: no lie
1: yes
0: na ɔkeka nsɛm hunu saa na ɔkɔ na ɔkɔ akɔnyim obi ba wɔnhwɛ no na ɔbɔ ne dua no tim
1: yes
0: na ɔkɔ kɔhyia pɛn mu bi na ɔkeka sɛ tia no tim
1: yes
0: ɛno ɔbuo ne ani deɛ nti wokɔ kɔmfa no kye hospital 37 no me hospital sankɛseɛ no a ɔbuo ne ani deɛ ne wɔ nti wɔ notice board no kɔhwɛ funa process no wɔm nkwadaa nko a nkwadaa nko a nurses training college foɔ no a yɛba hospital hɔ nanhyɛn no wɔm funa posters ɛne ɛdi afom ɛsum fam mu ɔwie nurse training college no wieɛ a yɛde green hyɛ no yɛde white no to ano no wɔnim sɛ ne hyɛ so nurse ne bi maa da
1: ti
0: ɔpi award hɔ no a ne maame no yale da hɔ no maame no yale da hɔ no hwɛ maame no sɛ yɛa ɛna nsuo no adeɛ gu hɔ no pepawai mo ho fi no aya amade wo fi ni bebi amonam bia na edi machi ma me no share ni sey na se no ko fi wa ma bi because anyway na nyane nyina na yemie no
1: dabio
0: na trokoko sa kase di waja ne wonani na kwa na dia
1: awale
0: etuma wa no tie panyiri pe na nyakopon kokoko firi mu
1: yes
0: na bo shama ba wuram na obo wuram a oba sha obewia na wakun na wa dia dia eti na nam lache ne maba wa wuti support ron kokoko no because obo ne ye di pa nya dia dia
1: ebi no
0: kanepa obi wu a posta ne ye no wa de fem fam ba ho no
1: she
0: wo somebody bi wo soro na sa somebody na wo soro no emiensa ba kwe call to glory ba kwe home call ana ba kwe she obetwali na sa somebody miensa we can o who say ya tro bi sambo obi awu ne yedin poster form ne ya tro soro call to glory na mi pade tabru na nte yes
1: yes
0: tese ya frene ni munyammu
1: munyammu
0: sabi tete wete na urade de to lo wacha
1: yes
0: eti sadin pa no ya frene ni munyammu eti nte yes de ko no ne ya tro soro
1: call to glory
0: call to glory home call so to say awurade afre no
1: yes
0: ifian kasa na afre no eti ni 72 years no wata
1: yes
0: eti ano no onyakopon na afre no
1: ani
0: a church home call na obetual so wenta kura no ni 72 70 71 de no wata and the call to glory no 43 years
1: ewom
0: no awu
1: sa
0: 42
1: ewom
0: 41 no awu obetual 31 32 33 home call when you are 36 37 na blantia can himself go nebo
1: eh
0: obuo ne ne die ne aho blasia blantia ne nti ene ba ko bi kra ko fa ba ka bo si a chiro poster no so what a shock
1: what a shock
0: na che se 30 years kra no a blantia ne ncha
1: eh asem kase ye
0: che se wonu obuo ne ne die na wo ko Proverbs chapter 23 verse 22 a chosha no se sei
1: ti waja
0: ena babo ne se tie waja
1: ono na wo wo
0: ono wo wo
1: na wo na
0: na wo na
1: so babre wa
0: so wo na o ma mi babro wa
1: e mu na ni mutia
0: e mi ma mi pa
1: amen
0: babo ne so ma mi babro wa nya de
1: e mu na ni mutia
0: e babro wa ti fia no e bayi
1: ai 50 years go in there
0: abro wa ye bayi na so abro wa nya bayi o bi asempa
1: ai
0: enum to fo ne ka sei wo sei abro wa ti fia ye mo ne bayi no di asempa nti na na nya me ato ne nkwam o wo di asem because abro na ne miri obi a bibi
1: da bi
0: abro betum de ne na ato e fo ma kotena yi ase wo mfa ho o atade a wo sere wo wani nya ho eti abro wa bokos na nyina jam and obi anya 78 years wo sie ne mame yensa mame ne da so ti ase
1: e asem o
0: papa ne da so ti ase papa ne ko 80 years wo sie ne mame yensa da and na yo sem ne sa wo fo na sie ma
1: sense ba sa
0: ka e me mame ba
1: amen
0: awo fo na sie ma o si tie waja
1: na wona wo ho
0: na ono ma wo ho
1: na wona nso
0: na o mame nso
1: ba bere wa
0: so ba buru wa
1: e mu na ne mtia
0: e na ye bu ya mame ne ma mtia
1: o awra wo sem
0: sofu kura tum katra se wo o mame na ye wo
1: ye wo
0: o papa na ye wo
1: confusion kase e pa
0: na sofu ka create confusion atu abusuam
1: eh
0: wo pe nipa nim enumnyam
1: sa
0: na ye nka wo ko malaki 271 wo se twa se asofu anu kura nimdie
1: eh
0: na ye pe emre firi nanu hu eti sofu de be firi wonu mu baba no se wo ko first corinthians 14:3 wa o se de o se nkom no wan kan koso sem ani awre chichire sem enchire nimpa
1: sa
0: enti uyo difo anase we ye sofo a de be firi wonu mo beba no o se ye de be man kosuo ade mpuntuo bebre nimpa na mama nya dia e be create confusion ato abusiam
1: da bi da
0: na wa kachire obi se ne mame be ne papa ne kwasia no so onim na wa kote sikan e bi bodi mame aba e ya no hosem
1: bodi so tro
0: na babo so se de nam ne so ma senti dia beba no matu 28 urade ka se monko keke sempa na de obe gye de momo na shu wa kasia ye ko create confusion to abusiam
1: da bi da
0: na ye ma ye mame no murwa ne ye papa no murwa no ye murwo mbe ye obi aya ma se se ne be kure fra bro chire ba ontimi e onko sra ne mame no ama ne yire sia no akra omo kopi hotel bi ada na ne yire no so e ne de se ne kuna ba no onko sra ne mame because wa koso fo bi odi fo bi o amwa ka chire ne se ne mame ne papa ye diade ene ye no eti so nim ne obesiri ko na busia fie mu a wo mbe ku no
1: awra wo sem
0: na twaso twaso ho na mame Proverbs 23:22 wa sise
1: ti waja
0: eti wa sise ti waja
1: ono na wo
0: ono wo
1: na
0: wo na nso
1: ba bere wa
0: so ba buru wa
1: mu na nim ti
0: eh Lord Jesus 25 no sise
1: ma waja na wo na ene nye
0: ti ba buru se akora ma waja ne wo na ne nye diade
1: enye
0: ma brother wo to sem na koma wo papa dwale ye fie sen ni
1: ei
0: o papa lensua o papa to o papa blo o mama ya bre
1: de bre
0: du ba bi o papa no ye be ma no tum de ne she wachi na wo de o mama ntumasi abom odo ko din sifo bi wa kopɛ drama wo ena dia blantie nya 30 ne 632 fifiri ya wo se fe dia ne maame ye bayi semla kura wo nto bi maane maame da
1: Davida
0: wo sho maame ne papa na wo sem ne sɛ wa sa de sika ne ya masem cholo to rin sa bibi contract stadium din sem hu na urade wa edi na made sɛ bi nwa ne sɛ urade ma wo nyini ma ye sɛ maame ne wo papa na wo maame ye sɛ wo na won kire o te se de o maame no papa won kire won na wona abo se won nua bia pa won tia ba pa da
1: de egu no
0: 25 ne se se
1: ma waja no na nyi
0: ne nyi nnua ma waja no na ni una won ma ni nya de ade
1: enye
0: uto se mra koma papa dwale ye o ma no papa mfie se ni
1: a chele ye
0: e be da na obo bless you ye
1: Davida
0: wako shatema wako shankrai o wa bro kire sika ba wo wo ye free o ma no maame no papa mfie se ni bible say ma waja no na woman ni nya de ade
1: enye
0: because bible say oba oba kwasia manager yoro ho
1: sa
0: oba nya safo manager ni ji
1: sa
0: o ma me play o
1: bebre kwa
0: me dia be bompa e shanke nyankopon pa anke o ma be ma bia na yem tim be 1 week no nko koko nya no no nko toilet so na o chim na se ni toilet ni bia wa we say yes sha na ye ma me no mo play pa pa pa pa
1: bebre
0: wo mo play na enu asem bia la e be free apam de benum na ba di fuonum na wo se atoaso aba fufurum na dras ma fuonum ma brother wo sha no wa hwe ni yi eti hwe yesu kristo kora ba wi ase no sa se mo e wanto anjiro
1: david
0: na moses nso awurade de ne mra di kan sha ne nsa no moses nso awurade anto anjiro
1: eti
0: yesu kristo na nkasa na no matthew 19:19 tie tie wo asampa na wo ya brante ni ababa wa ne ne anopeyo sa wi ne mra sha wo tie me ne wo ka mo edomo abonte so me sik ta set we see the way baby abete ni ni bia bo mode se ube tobi ne se won hu bia wo de tro number na wo see the ne so no busa ni pa kro no a wo ti see the ni free ne nchan no na tro number na wo so na fre na pe bi to nchan na wo sori a edi wati Matthew 19 verse 19 to sham ka sei
1: di wo ja ne won ani
0: eti na yesu kristo na ka se na ni mu ana yesu ka se 5:16 ni mami
1: sister o se dan kwa
0: ase dan kwa
1: na hwe
0: na hwe
1: bi ba so ase ni se
0: na bi ba yesu we be ka kire ni se
1: chefo
0: o je chefo e
1: ana ba na menye
0: ade pa ba na menye
1: na menya dan kwa
0: na menya dan kwa
1: o se ni se
0: ana yesu ka ase
1: ade do bi papa ho ase
0: ade na o bi sha me papa ho ase
1: ba ko pe
0: na
1: ye
0: ade won kwa na ye
1: na so o pe so konkwa mu
0: na yesu ka ase so o pe so konkwa mu ana o ka ase di mlansham no so
1: o se ni se
0: ana ni pa ni ho mlansham no no se ni se
1: dia wa hefa
0: yesu mlansham no do so
1: ana yesu se ni se
0: emu dia wa he ana yesu ka ase
1: dia se
0: de emlashem na ese
1: eniawu
0: eniawu
1: nseyawa de
0: nseyawa de
1: mokro no
0: emokro no
1: yeda se krumu
0: inia da se krumu
1: diwaja no nani
0: diwaja no nani ka emi ma me pa
1: amen
0: na odi diwaja no nani no de abeka ho
1: sa
0: na waja ho meda no
1: hmm
0: homeda me so na urade ka san ko bi kura to anke yin si na bo ni ade enku no na su yesu kristo abreso na nu mu no yesu kristo yi diwaja no nani no waja ho meda no wada dem ho
1: hmm
0: nini a se ne se wu mu ade pa ndia ho brase a ba modre paso obe fiase
1: abre won ase
0: na omo omo bre won mo hwase no ko animu pa pa pa pa pa omo omo bre won mo hwase no ko sha dia we fiase chapter 6 verse 1
1: I was 14 sian chem
0: mini a ko so e
1: ema
0: o se bible no se ma
1: muntie ma wo fwase
0: wo ti ma wo fwase mo awurade mu
1: we na tene
0: na ye na tene o
1: di waja no na
0: bible se bo se ke sha ma o yakopo pa ko se di waja no na ni
1: na we ni mlansama
0: na bible se ye ni mlansama
1: di kan ya
0: eh exodus 20:12 o le urade be se ho to asoi
1: ye ni mlansamu a
0: o se na ye ni mlansamu a
1: edikan a
0: edikan a
1: bo se wo mu
0: bo se ye di ade
1: ewo mu
0: bo se wo mu ni se wo be nyina te
1: na wi ewu ye
0: o be wi ewu ye
1: a wo na wa sasa
0: oh lord jesus so o pese wo twa 728 years no a mi ni abuade e bro mo se wo soro dodo wo se we ni mlansamu edikan a
1: bo se wo mu na wi ewu ye
0: na e be wi ewu ye eti mlatia ne maba wa nsi wo mu ye nyina wo mu muade
1: yes
0: mlatia de maba wa enwie wo mu ye nyina muade
1: na wo na wale sase
0: na no ansa na wotu nyi enyi no che na wo Colossians chapter 3 verse 20 ya ablatia wuti esam no na wo trotro quotation shi no bo made se wo be sue bible no na se wo na wo muade wo fiase abuade
1: sa
0: wo se Colossians 3 verse 20 no wo sei
1: ema
0: o se ma
1: wuti ma wo fase ma
0: bible se wuti mo ma wo fase
1: ade
0: nyina wo
1: na we na so radia
0: no bible sei emra se me so radia ni me sei wo be di waja ne wo nani
1: ei
0: wo be bu panini
1: emu do
0: praise god
1: hallelujah
0: 1 peter chapter 5 verse 5
1: 1 peter
0: chapter 5 verse 5 wo se sei
1: emo fra ho brase e
0: nti bible no tre tie tie sletifia se mo wo se mo fra ho brase e
1: mo fra ho brase
0: e ha
1: sala na momo franso
0: iti babo ne se sala ye kasa nkyere mo se sala na momo franso
1: mba mo hye panifo
0: ase eh ana gana fo mpa gana fo nkwa la ase wo mo de ye mfa ye ho hye panyi na se da
1: da bi da
0: waso na dwobo wonya 16 years ya no wotuba
1: eh
0: wotuti se gela ye din suo gusu no
1: kanigina
0: afa ni wa change ni din no
1: yes
0: kwasi ma nu no wato atwene
1: ompa bio
0: akwasi bua che na da bi
1: da bi
0: afi ye frena muchiwato
1: yes
0: gayoyo
1: yes
0: bonsam nana
1: yes
0: jo tapoli
1: hey
0: na wo jimiba hey ke kapo hey no lie amen no okonyim obi ba sa na ma me no de akra nkra ko jafio se akwasi ba mon kan chese akra no yale oso maso de no lie
1: no lie hey
0: no lie
1: onya de for
0: the first peter 5:5 for se say
1: e mo fra ho brase
0: for se mo fra ho brase
1: ara na mo fra so
0: ni e so ya bo fra na wu ade ni a ho brase a ene tie nsem ye ba unje ba o se sa na mo fra so
1: mba mo hye panifo ase
0: mba mo hye panyina se
1: na mo nyina mo fra ho brase
0: Praise God.
1: Hallelujah.
0: Ahobrase ye ntumo.
1: Yes.
0: Eh wasa kura bi anya bi.
1: Edi bi fira.
0: Discipline.
1: Yes.
0: Ekuro bi abekoma discipline ye adwuma no. Ekuro ni ntumpon da.
1: Da bita.
0: Ekuro bi ala abekoma obu anya adwuma wo mu no. Ekuro ni ntumpon da.
1: Da bita.
0: Uwura kuro mu a, wa na omo park afu.
1: Yes.
0: Ekuro ni toilet. School dan ni su nyina pa. Because obu ani ani di ani mti. Wa hinu bo da wura, obi anko koni mari ba no. Leba no obi anko.
1: Obi anko.
0: Eti mimi wura krom na se kro no emu ma tie ne baba wa muwa de a na mpaifo wo krom wo so muya ho a mi wura kro no ma wo se sa kro wo mu so ba wo mu wo mu ni
1: yes
0: o se sa na momo franso mo fa mo hye panyi na hye
1: na mo mfra ho brase ye
0: fra ho brase ho brase ye ntumo
1: yes
0: ku sho bi ase a e wa dwuma mu a bro ho ase
1: ah
0: wo mo mo blo mo ho ase no mo ko ani mu papa
1: bebre kwa
0: aho maso ni a hanta ni gye ni akasesem no ene ma ngade ma na buka ne za wimula
1: Hey,
0: and yet let me talk.
1: 7 years.
0: Jimura 7 years. Minia, to us why?
1: Ose, munya mufra on brasi.
0: Ose, munya mufra on brasi.
1: Mon somo homo homo.
0: Na, man somo homo homo.
1: Every say.
0: Every say.
1: O yako po si hanta po kwa.
0: Yo, o ya hanta ino. O jane nu musa hame. O pene men.
1: Hey.
0: Shia.
1: Unte menka.
0: Uhu mi jamu kwa abe feli. Unte menka. Every fanu minya we. No free fast gana kwita ni sem te sadi ade
1: kosua
0: kwame kone na mresha no wa bae kwame nkuma bae wo se nyankopon ni pia ni ba bia
1: eh
0: nyankopon ye kankan
1: nyame
0: small boy poku wale ablante no peja kwame nkuma ma kwame nkuma jani free gana e free fa satam kwa ye 23 years kura na onkai babo se woni pa wa hantan bebre wase
1: munso mo homo homo
0: babo se munso mo homo homo
1: e free say
0: e free say
1: nyankopon si hantan fo kwa
0: obi o ya hantan bia no onko ni mu da Yes, okay, ni mana urade aso kwan.
1: Yes,
0: because bibi kura ma wo mpo na hwehwehwehwe.
1: Sisi amponi.
0: Na se urade ma wo ko wani ma.
1: Enye,
0: eti wo si obi o ya hantan bi o ni urade be si no kwan.
1: Na oduma wo brase.
0: Na obi o bra no ho ase no. Urade ba ye de ade.
1: Na
0: wo se kese ma wo sa blantie na nko blo ho ase. Be si bra ho ase. Ye ko hwehwe mu progress 2814.
1: En shadow onipa.
0: Nti bible say, "Nshranka onipa."
1: Ofeli ade daada.
0: Ah! Ablantie mfelehwe.
1: Mushe
0: sister name Felishi so walu oba pa na oba ne ya hoblasia
1: hey.
0: Na wadi yasno oba kromfo
1: bebre kwa
0: oba won ya hoblasia bia omuade
1: mm.
0: Abontene kura na obeso ne kunu minim na sa oba no so anya kunu da
1: eh hey.
0: Twaso ma me pa
1: enhyere oni pa
0: nti bible say enhyere ka oni pa
1: ofeli ade da
0: oh lord me ne awon feri ade kura abrante won feri ade omushe Ewia se no afa bobo sa no, ye woni pa kese fo sene.
1: Mm.
0: Didi ami posu be na wan sesa.
1: Eh,
0: wo sesa suru posu nyina sa afa sa agene kan. Ene didi ami wo heva.
1: Woni ho bio.
0: Fa so ai.
1: Wo se enja woni pa.
0: Wo se shaka woni pa.
1: Ofela de dada.
0: Ofela de dada dada.
1: Na dasho na koma de no de.
0: Na obi o ya hantan. Ni o se na koma de no de.
1: Oto boni mu.
0: Hey. Ye tunu fo onfa.
1: Na bida.
0: Always am I right?
1: Eh.
0: Ni wi aso wono ni bibia.
1: Ma she.
0: Baba se se ni mpa no. Obe de ade.
1: Oto boni no.
0: Oh Lord. Oh Lord.
1: Hmm. Ko ni
0: to aso ai.
1: Wase.
0: Ah.
1: Na da shala koma de no.
0: Na de o shala koma de no.
1: Oto boni mo.
0: Me mprenta.
1: Oboni fo di oman mabrofo
0: so. Oye. Me mprenta.
1: Sa.
0: Me chiro se miala ni miala. Me chiro se miala ni miala. Me chiro me jamon ni me. Commenter mon copie sur mes dîners. Proverbe chapitre 3 verset 34 non.
1: Proverbe 3.
0: Si tu es debout, brûle quatre heures.
1: Proverbe 3 verset 34.
0: Aha, what's that?
1: On dit à faire différent on fait.
0: Bah brûle ça. Obi a dit faire non. On ne veut pas dire dîner on fait.
1: Na odoma on brasse.
0: Obi a brûlé non marche non. Oh Lord.
1: Odoma non.
0: Mille à conforme.
1: sa
0: awurade ka kire sekio so wo soro nya dua na wafro no asem na oka
1: dabi
0: wo se sekio ya wo maso owo soro etu omra fom na nkwaje ba ndiade
1: be ne dia
0: so pese wo nya nkwaje a wo nya ho blasie ni obuo ani die me ne wo hye wa koma mu die wa hantai ho dodo ene makwan ma nyankopa asem se san hantai ni firi wa bla bom
1: hallelujah
0: te asem wo proverbs chapter 16 verse 19
1: ayesa wo ne mabrafo nya aho blasie ho
0: bible se eyo so wo ne obi o ya ne ho mabo mabo me ya ho blasie ho ho
1: Sinise, oni a wotefo ba che
0: aye. O chira no ho dodo.
1: Eh.
0: O chira no nipa bi kasa ase toilet kura wo ko bi. O jela no mbesa no de brofo atua to you know the person I am. Hedi a wotire. Ana ma fie wura bi tum ka chira obi she. Wo ma aduane a menkra ma di wo no makura mu nya bi ni. Ana ma ma fie wura bi ka chira machine bi she. Wo ye fere she. Sika ma she ne dan we ho no. E betumi ato.
1: Eh.
0: Nipa da sani e nyankopon abon ne hye ne hye so
1: sem kase
0: e nche na obo ban ho na ne funa poster 42 43 56 na ma me ne fam ban ho na wo twa so a
1: yeso ne mabrafo o
0: abro se yeso ne mabrafo o
1: enya ho brase
0: ho enya ho brase ho
1: e che ne se
0: asin se
1: wo ne awotiafo
0: o wo no mo kire wo mo
1: me che asade
0: e wo kire wo ho dodo wo kire wo ho twade bo progress 1812 o se se
1: die di o se ye nim ne
0: abro se die di o se ye nim ne
1: obelma
0: obelma
1: na kuma ma ne ho
0: se na kuma ma no ho so onyantoko kwa pata no nti
1: da bida
0: me kire ne se miala ne miala onyankopon kwa no kasa de ne se se ne mo se miala ne miala
1: eh
0: nipa de se ni ahantan ni ahomaso nti wo kasa wo se miala ne miala to aso e
1: wo se
0: aha
1: de de o se ye nim ne
0: se de o se ye nim ne se
1: obelma kuma ma ne ho so
0: nipa na kuma ma no ho so
1: na de de ne mo nyama nim
0: na de de ne mo nyama nim
1: ene ahobrase
0: oh lord jesus bo se mi se urade ne mo nyama nimia so pese o kwa nim a obu ne ni die ni ahobrase de mama ni firi wa bra bo mu da
1: sa
0: mama ni firi wa bra bo mu da ene no obu ne ni die ni ahobrase na mpp for kwatu ba yuro bi se beye finance minister
1: yes
0: o mama ti party ni tete mpanfu akese akese gugu ho na so ahobrase a papa no wonti da no kan ni se gunu na asem kese si gana akura kura akase papa we die papa we die na de ye chechire ni wa han no eno ala urade so chechire ni wo soro
1: yes
0: bible ni ba party ni mdabe na so obu ni ahobrase nti kana fo se be so bebi a gana sika nyina no be hwe so papa itumi to abura yate ni okura no pren ho ase ti urade ma na so to aso e proverbs chapter 15 verse 33 what say
1: o se urade soro
0: nti bible se urade soro
1: eni nyansa tena tena
0: eni nyansa tena tena
1: na ahobrase e
0: na ahobrase e
1: di ani monyama ni
0: bible sa ahobrase e diade
1: di ani monyama
0: oh lord ma ho obi a we di asema ne di anya de na so ahobrase o nya ye nti mi ankasa ko obi atom pe ka je ti abontre so mi na ho sa na me pentam na mako tie obi na so
1: hey
0: mi tie na so na m so ni pa oh mi ni sorry oh we di me pentam fa che me una kwa na starti mo na ma mo hwe kwam klase fo na m so owura mi si me o o fe di akwa ba ko hwe hwe di me si mu abre mo wa sha ma akwa no man ba ko me to bi jira do says ka che ko we tie na we tie no we tie na we tie no oh afa na abrante na jinto kwa no na kwa e di ade bible se eminyam e di ahobrase ani
1: sa
0: che obra wo wa sha mi ni a che ye di asem kura to so a e ye wo kura ni pa hu
1: yes
0: ah akwa we di che di osi bra no wa sha di e mi susu so betumi aye
1: na bi da
0: na so no wa ye
1: sa
0: ahobrase ani obu anti nipa susu bo ne ma uta
1: na so na ahobrase e
0: ahanta anti anya wo kura na aye ya na di asha wo obi abaje oh akwa we di o betumi aye
1: ono a
0: o mushi
1: suba ya no
0: abrante we na no she odidi aja suma shi atem betumi aye akwa won tra wi ase nche tim na wo wu because bible said the idea no can anyone in radio chron was wrong
1: sa
0: that was why was say
1: na urade soro
0: na urade soro
1: ene nyansa tena tena
0: ene nyansa tena tena
1: na hobrase
0: na hobrase
1: die ni monyama ni
0: die ni nyama ni kwa sembi oh progress watch chapter 29 verse 23
1: proverbs 29
0: 23 was say
1: onipa hantan
0: bible say onipa wa hantan
1: bebre no ase
0: hey
1: samaka sie pa
0: onipa wa hantan
1: bebre wase
0: bebre wase so menia tron sem notiasi o chocho quotation you know mlatia ni kwala ni ketengeti ya maba no a moni nyamisuo ni obuo ni ani die ni aho brase no a moso mudia ene so betie nkwasi asemira na wafa ni nyansa semo a waman na ja ho no discipline ni mo
1: dabida
0: emu panfo nya discipline
1: dabi
0: emu asofo bi ni nya discipline
1: dabi
0: emu asempetafo bi nya discipline
1: dabi
0: asemremafo bi ni nya discipline
1: dabi
0: church members enkemofo bebi ebefa bia konzungo na ho se akora kasa kire panyina no wiawia fom
1: mm
0: awsa ni bayi kasa na na obre no hoshi
1: yes
0: butu butu fa no kasa kire malam ene konzongo hoko hwe nkwara nketinketin fa compare christopher we your mind we are blasia no obuo discipline me wo pese gana be ye na wotrim osu osi a hand time for kwen
1: odun ho blasia
0: fo odun ho blasia fo
1: woni pa hanta obre no
0: asi na babu se woni pa hand time e diade
1: be bre wasi
0: kai ahoma so a akwa we ye o iraq
1: blasia
0: na se demu se ni mi se no way
1: o wie kura
0: ni sikiti ye tight chana kwa me kroma so ye wote nyame kankan ni wie no ko fa ifo gu ne ho oko se se jata wo utopia sebo ni be gu ni nchan woni iselasi kwa ya agen na onimisele no way
1: o wie
0: na ba bia wo susu se kwan be da ho no o hantan ni e ho na yakopo de kwan be fa na wa bre wase because wa ka se woni pa wa hantan
1: be
0: bre wase to aso
1: na honhum ahobrasia
0: ni bi o bre no ho ase de
1: ni nsa be kan ni munya
0: o lord jesus abante so pese wa de ni munya mbo utirichi doma bre ho ase pa bro ho ase pa pa pa pa pa na ko ya se mu job na job chapter 22 verse 29 na Mr. Ne Yeshua bibia fa wo buadi ahobrasia discipline. Wa mai we ni ahobrasia o. Job chapter 22 verse 29.
1: Wase na se wo bre wase a.
0: Ba ba se ye bre wase a.
1: Obeka se.
0: Obeka se.
1: E maso ho.
0: Amaso ye di ade.
1: E wo ho.
0: Confirm. Uni bia mani pa ho suni bi. Akwa bia o dwana num. Akwa mere wa na tikuma sia. Wo di da bonten. Ye ko wa so ba bi wake up under 20 finance. Obi ye ni TV aso je data. Ekura so wo light ni ho. Na ye hwa na kwese. Obadigi 22000 na petrol wakoto na odiate akwa efiri kumasia wo da bonten nyama ni tuasa wo da kiosuma bonten akwa ni dum light na awo mu se mi gina ho odum light ni dum tv na anakwa na se kumasia wo komi da ma tv esisiwa kase mi yenu menhwe mpo osu kiosukra wo da mu kumasia amlakete ne dem da kwa mo wa mi kokura se wonema me so boka kosira ne banam so mema wo obada wo se woni pa wa hantan ebebre wa nas
1: sa
0: me do boko kumasia na oba no oba kurasi asese na oye no wakohu ba bi oda na oba wonya bi aka na obi obebre no ho ase na urade be ma no so
1: yes
0: woni bi amanipa ho se woni bi
1: yes
0: ya woni na nya ke sese praise god
1: hallelujah
0: to aso job 22 verse 29
1: o se
0: aha
1: se obre wase
0: obre wase a
1: obaka se emaso ho
0: na oba so ho
1: na obre se ni di
0: na obi obre no ho ase de
1: obema na di
0: eh lord jesus ko sha se mi awo jeremiah chapter 50 no bible so obi obre no ho ase bi a obedi ye
1: yes
0: Bible do fe mu bai bebi ye.
1: Yes.
0: A branch ya uti school mu, uye school ni. Wo mbra ho asigo school mu okra. Uni a teacher fo, ntokwa bi e be be school mu a branch e ka ho. Demonstration bi na odi odi e permit teacher fo no ma wo mu nko. Na teacher fo no kwa, ne ayen po be kire wade ma wo be ye minister. Wo be pe MP di wa ha. A branch teacher fo ni nyina free school mu. Kana mranti ya ne maba wa ye wa kese sembi le gonfone UST fone poli sunya poli kura de me ma wo mo 70% wo ye discipline
1: yes
0: ke poli kuma si ke poli ade bro no atwa no hwe nyina nye abanu vifuo akronfuo wo hwe bro no atwa no hwe a wo kura si yi wo mo di wo mo kogu nyula mba bi ne de hwane ye hospital because baby ade ne wo no entre se wo di akura kura kwase wo ho a lord jesus
1: wo ye krom too much
0: ya kama gana fo pa ifo ati yemfa nya hospital ne ya yenkopa ba bi shi da fofo na bro no ata kwen wa si anyira nye eto school no ta discipline ko shan kwala ke tinketi ya trolls ne ya ntade a ebubo ase abra u shia blanche bi ame trolls ase wanim ase wanim where are we be ye minister o man we be ye ni
1: na ye wo
0: we be ye minister she no girl a ko school she say we no fu mi nam school mo ho One want to send him send a new free for 38. No, I jump one inch. Wakofa blazer 32. The new funo. The yes cross here to come. The cross now go send new funo. The new funo repu yes. Way or bad way, bad way. But ye nurse in here. Or you be plenty. I want one yes. You won't grab a wall. I jump up here in the dream.
1: Yes.
0: Hey, minia. Tie na fa babla pao. Na Jeremiah chapter 15 verse 31 to 32 as say.
1: Ohantani.
0: Na babla say ahantani.
1: She.
0: She.
1: Me no nanya.
0: Urade se menka sante so bi o ya ahantani bia ne na no pa urade ni wanya.
1: Urade.
0: Urade ya no sio.
1: Se fa urade asem nie.
0: Nyakopon na no kasa na no pa yi.
1: Ebi sa uda.
0: Ofi say uda.
1: Ose ti bre edu.
0: Ose. Babla se menka sante o say. What that che efedia obi o ya ahantani no. E bra urade ni betwe wasoma e dia.
1: Edu.
0: Ti nyakopon pake wo mu guke mu sha. Oko shie wo mu agu because first Samuel 2 says no kai wo say urade no kuma no mankwa
1: sa
0: it was a sir hand time for no a no the ahomasofo aka ho ani atira ni ntonfo aka ho no the weefo ne sanwefo no e ma na ye mu ade no aka wo mu nyina agum no wako ja wo mu twa wo bible say onu nyankopɔ no ne wo ahantan ne nya to aso e
1: aso chi bredu
0: na ɔse wo aso chi bredu
1: na ahantan ni no
0: na bible sa ahantan ni de
1: besu ntia hwia
0: obi oni awo brase o ya ahantan
1: obesu ntia hwia
0: bible sa che ni pa no besu nti na wa hwia se to aso e
1: na obi la ni wa
0: na obi a no wa
1: rama ne so
0: o ba bia ba kwako wu ato no mi ni a o wira ba ho Baby, I'm a cock of water. So I'm no one was here. Who won your fair will grab you,
1: sir?
0: Obia, your own brassia, new one your fair.
1: Yes.
0: Obia, your own must walk on what you be, new one your fair. Ja, mammy, yes, Messiah, new warfare. O did you real, Jalluia? On any mad dinkomo, or can it to her? Or cop, new warfare.
1: Fair, fair.
0: As soon as you were there, we never crow. The thing in our pitch. Nin slow trouble from. Pablo's a hunting. Who won your fair will radian?
1: Besunti,
0: Besunti,
1: Washias,
0: Ubienua, oh, Minia, Trossa quotation away pa. Trapa Jeremiah chapter 15, verse 31 to 32. The Bible so beyond what my mouth so trust way.
1: Namason in Kurumuja.
0: Praise God.
1: Hallelujah.
0: Missit you, Evangelist, or drawn Evangelist, Dawson, and Oka with Yanko Passamon.
1: Sir,
0: a summer the mound, Quadian, a babua war. When Yanko, what you know, this one was a check. We are one to be a meal radia Kamiana. And can you,
1: Nabi?
0: Dia ye na ono ade ma wo se be ya wankasa betime die wa blabom wo ya wo maso ye dwa ya untum koye wo kese se mo soro ho
1: dabi
0: untum nya ntia urade
1: e be ka ya
0: wana e be ka etu ono wo chira dia ye
1: sa
0: wo pafa wo pedia mu won sha wo etu wo kese wi osi dia wa so betie no nya dia
1: won sha on for so
0: dabi da chief Micah chapter 6
1: Micah
0: verse 8
1: it is yetem
0: wo se sai
1: waka dia ya chira wo
0: unti enda no pe bible se mka san chira wo sai ya kadia ya chira
1: onipa
0: onipa
1: ni de wadehwe fi
0: wo ya de pa fro che na no pai
1: ya bibia la se
0: ayi anumre anwachin anadi uti ni wadi o so uti ka mu na uti kwan a hand time fo no mumla mo wase wase de wadi pa fro che ni o
1: anya de bibia la se
0: ya bibia se
1: ade tene ne ye
0: ade tene ne ye
1: ani adoye pe
0: ani adoye pe
1: ani ahobrasia
0: ani ahobrasia
1: ni nyago po de
0: pe Lord Jesus ahobrasia ni bia ni awurade ne nam
1: sa
0: obi oya hantan bia ni dweye omuade no wone bonsam ne nam nipa de se ni track kutwa ticket track amu a wokasa kire nipa so wuja kokoma si ni opran ya bas bi wo ese ye friend de be be vip no
1: vip
0: otwa ticket ni wo ni se wato driver na ka ho na sa bas ne de ni din ne no honam ne nipa si nyese se oho do bi twa ticket otum ka che da obesi from crowd ape be bia je so ka che meet hey hey meet why hey ka che wo masa se meje so hey ni crowd che so boko bonsam jem tesu wo muse VIP na wanya tram no woni bisa de saso bimfo ka ne ta awoma so pa na saudi bisa ka dia nyamfo ba ase wo mo mo ni bi ito mo nyamso mo mfa ni agro saudi bisa ka se wuro mo se okoe da okoton digestive biscuit vote quarter se de okoe sa na de bisi ito no se se asabaka fo yo kom ni ya keke urade ase mo a se de o mo si bro mo ho ase pa VIP no ha na no ba ko bia me wura mu ba ko bi bisa ma american bro for please let me ask you a question how you are preaching and say yes was it please go down I say go down I told you let him tell you something I mean america it doesn't do all this matter fuck you me so for matter fuck me send him power urade ba mo ta fote yes
1: dabi o
0: send him power urade ba mo ta fote yes
1: dabi da
0: bible say we dey power hand time e be bra wash
1: sa
0: confirm na wo utie ye mpoade abachi wo pa winim when you come about your boy, you know, Nipa, you bro, I'm body in Nipa. Now, who can the children who are so a Nipa? A boy, what to move by Bob Leco Pine? What can the two of one be your pine? Now, Bob Leco, not you, one are reposing in now. Now, Bob Leco, in an animal. Now, so what because here to move one Nipa? No, I cannot to move from who? Ness Nipa, Nessica, or Cassatin Nipa, as one furious. A hand tight. Wase ne wakadi ya yachi nao
1: Oni baba
0: Oni baba
1: Nite wale fi
0: Je wadi pa fi mchani yo
1: Nye bibia la
0: Nye bibia yo
1: Ade tre ne ye
0: Ade tre ne yo
1: Ado ye pe
0: Ado ye pe
1: Ani ya obrasia
0: Ani ya obrasia
1: Nye nako fwadi bada
0: Ma usem kasi ya ma tronsha mano Ma usem ma tronsha mano Na kwa shaji ya buwa first Samuel Ye shwa first Samuel Chapter 15 22 to 23
1: First Samuel
0: Tronsha mano kasi
1: 22
0: Siya Samuel
1: Na Samuel kase.
0: Na Samuel kase.
1: E wade pocha for die.
0: Ah, wade pocha for die.
1: Yo kuma for die.
0: Ze kuma for die.
1: Se tio tio wade.
0: So beti na dia na.
1: She.
0: She.
1: Siti yesi for die.
0: Ha bro she. Awu brasie ni suti.
1: Yesi for the boy.
0: Hallelujah. Obodi tim yesi. Obaye die urade pe. Na so ne mfre urade. Suti.
1: Yesi for the boy.
0: So wa dwumam na wutiem panfu wa dwumam wa. Ye wu obi 12. Ni ye wu 11 o'clock anya wo size no no.
1: Da bita.
0: Enta fo mi ya no be yetume wo ba ko. 2 minutes na ba kon so aba
1: eh
0: so eba yesi panyini ni kakra ni ade die ba yesi panyini ni mo fani ni ade kire se wo mu nyina ba dakro bi shema wo mu nya wo mu nyina
1: sa
0: na so die ba ko firi ba ye de ukotu adwuma ukotu obi wo adwuma mu a fa obu ma no fani die ma no obi sene wo hu sa wo sene wo e seta urade din da
1: amen
0: ko sa se mbo mati weti verse 1 to 4 no
1: wo se ahobrase ho nchechre
0: sie so
1: ahobrase ho nchechre
0: ne ahobrase ne obu ne ni die ho nchechre

0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Dia kwa wo fase wo no, eso ate. Dia kwa hu ni aba ho no, wo ya attempt so be wale a. Afese wo ma me kra from se brandy ska. Wo ka che ne se, unim de esi wo ma me na nka se nim de esi wani so. Ti oto wo ase. Na wo wale wi a, afese no ma nyina toto ye wi a. Afo wo shashe asobo ne problem ama no. Hallelujah.
1: Amen.
0: Afese wo wale wi pe. Na wo ma me pem wo a. Afa osa ka kire ne se se de onu mi sha ma wale anya te sha fresh no. Hallelujah. Afa na emwa a ekọ be ma no na na wusu afọ nchai no. Ebla be ma be wale se kim na swati. Etu kwa waje na se a ema no a wo mo eye waje na se eye dede nyina ayo ba no na wusu afọ na da fofo. Bakwa na me ma na wusu afọ na edin. Because e kana eba no. Ebe ma emwa na womo wofa no edebo a womo no esoba de ade etu hwa wede ka na ekwa ya hwe hankechefo no oba na busuafo no ehin no ententem ekọ ekabo okabo emfa mo eka because enya de omo betu abi. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ana be ma na busuafo no so ehin no gboko she kofi ye kwame ese wa wali die na ekọ maako eti enti onyakopo sase na ni gye wade ho nti no awade awade wa makwan ama awade anya problem ama nimpa etu se Genesis chapter 2 na verse 24 wo nyakopon hyesa awade kema awade yade o nyakopon ni je ho papa diapo ko ubie first Corinthians 7 na yemfa 38 nka ho na yemfa ehọ no enshi na yemla topic foforo so Genesis First Corinthians chapter 7 verse 38.
1: Verse 38 no.
0: Aha.
1: O say enti dia odi ne ba babunu ma awade no.
0: Enti babo no say di odi ne ba babunu e ma awade no.
1: Wo ye no ye.
0: Wo ye no ye. Hallelujah.
1: Amen.
0: Enti babo no New Testament num kra no Awurade ntwamu. Hallelujah.
1: Amen.
0: Every Genesis and ba bless so ayi history num and ba prophet num e ba manus prophet num aba major prophet num and a New Testament so afofele said you are the babunu ne baba babunu ama wade no
1: oye ni ye
0: let us say New Testament ni nyina no still and na eja na head ade ama wade eti awurade said na ne ja wade ho nti wan sesa wade sa wade maya problem ama nimpa na mo gumu. Hallelujah. Said ya baya oba and the bema betuma ken ho bom na na se mo ka sa mo ngo sha sase aso ama no ai abam nti no ewurade wa nyira wale atawete se de na ye asofo ayire ye ne a ye ntimi wale no. Hallelujah.
1: Amen.
0: Che, po Genesis na man Genesis chapter 2:15-25 wo nyakopo hyesa wade ye kama o se sei
1: na wade nyakopo de onipa ne kodua
0: ewurade de onipa kodua di ntrom ho
1: se ono no nwe ho
0: se ono no nwe ho
1: na wade nyakopo e se onipa ne se
0: na ewurade nyakopo se onipa se
1: ntrom anwe nyina di bi.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ko 24 no mame
1: 24
0: aha
1: santi
0: santi
1: na obalema beja neja
0: santi na obalema ewurade da wade enti ano se se se obalema beja neja ene ne na
1: na ode na kobata ne yire ho
0: na ode
1: ne
0: wa kwa ade ade
1: akobata ne yire ho
0: akobata ne yire ho tu aso e
1: wa ye ho nam kro
0: na wa ye ho nam kro
1: na obanu dadaja
0: na wonbenu no
1: ade dadaja
0: ta nshaka wadi dinda ete wadi shisha wadi no sha Genesis chapter 4 wa Genesis chapter 4 verse 1
1: verse 1
0: aha
1: Cain Abel na Adam hunu ne yire Hawa.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Adam hunu ne yire
1: Hawa
0: nshaka wadi din.
1: Amen.
0: Wan kaso hunu ne mbrawo
1: dabi
0: Adam hu ne yire
1: Hawa.
0: Eti onyakopon shisha awade ma Adam ne yifu meboa.
1: Yes.
0: Eti Adam ne yifu awade no onyakopon na ne shira na de so.
1: Yes.
0: Wono na ba Adam ti wono na kofa oba ne bre no.
1: Sa.
0: Eno shira so na be ya oba na okunu. Eti o se Adam hu ne yire
1: Hawa.
0: Eti Adam na ne yire ye Hawa. Ne yire ne Hawa dado. Hallelujah.
1: Amen.
0: Eti obi ka je o se duaba na omukodi ya no. Eye Adam fa Eve wa. Na oya torofo. Because o fa wo yira enya dwaman no wabo
1: dabi.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: So fa wo yira enya dwaman o
1: dabi.
0: Eti wo se Adam ho ne yire eti wo Jacobo bo ba ara ro den ble ba ma no
1: sa
0: sa ne yire eti eduaba no mu kodi ye no wa mfa no enya se Adam ko fa o ba ye eduaba na si duro num
1: babo na nka ne sa
0: ke emi ma me ba babo sa mo nwire ntira de ya kire no
1: sa
0: wo se Adam ho ne yire na o ye de
1: na o nyinsane
0: na o ye de ade
1: o nyinsane
0: ene de ye hu ye yire o
1: dabi.

0: oba kwa wade ase a onhwehwe se oba bre no ho ase ama bema ene dia ma dia bema betimi aye na oba so betimi aye bi dia ne e ma no monnyenye mema no na monto feeling bottle ma won ni ye ngusa dia ma betimi aye no
1: mesim betimi aye ama na bo
0: 5 Corinthians 11 3 to 4 transam no kansem bi yan fa se mu ho timi ni aba wade na wote ase no hwe Udo wan kwashem me si e danu na wu wale nwa eno nyankupon free sun no baye wa wadi emu danzini uni mwa se last week mi biye chrao ewa Malaki 2:14 to 16 no mi biye chrao a wadi ankuwa ni tume chuo nyankupon free sun si eba form udo wa wadi edi agro wadi edi nipebe bre kwa wase yem tieniye pa asofo bebre akwa oseye mu awade ho First Corinthians chapter 11 verse 3 to 4 say
1: if you ask me say ema asori mu abrabo
0: ema ahel to asem ne so a
1: verse number 3 na me pese mu ni se
0: nti awurade se
1: obanma biara ti ni
0: pese mu se bema ni ti ni kristo
1: na oba biara ti ni obanma
0: na oba biara so ti ni bema
1: na kristo ti ni onyankopon
0: na kristo so ti ni onyankopon
1: obanma biara arebo mpa
0: bema biara obo mpa ye
1: ana se orishankom na okata ni tri
0: so okata ni tri so
1: oni ni tri
0: oni ni tri ni what you say no
1: sa
0: etia ye ndidi so oba kristo ti ni onyankopon bema ti ni kristo
1: na
0: oba ti ni
1: bema
0: Tibabo de se sedia bema ntumi ntra Kristo enye bibi no saa no oba nso ntumi ntra bema enye bibi ti ne ti ni eti oba bra ho ase mu wade ye no enyina ma mu ebi se awali jaye ni awali seye jokawa jokawa jokawa edi nipa bebre kwa bu nsem jem ene ya wonsuru no ma wo mu gu awade ye unya sio papa bi te se Moses asio
1: eh
0: number 18 ho no ye nkan ho Moses asio bible ne se na Moses asio frɛ no na otu ne fo
1: sure
0: asio papa no no hallelujah
1: amen
0: cause asio bi wo ho a ono ankasa kura do osisu ono ni 55 o se 60 na wanya no wawale 6 ebi awale 4 ebi awale 3 isange urade
1: amen
0: eti ene ni je se ne mama e peke se o kwa wade e weya no be si o na wo tu ne fo ai you know my bra sa na me kwia papa ye me na m se sam no ma na m ko wale e japoku mi duro na m hwe e japoku so nko se so ma wodi no na m pake m no ma ko wale e japokupon
1: sa
0: timi mi duro wa me hu e japokupon so nko se so ma wodi no wa m di ni si ho na m ko fo fa gi man
1: twe
0: nipa ba kupo nsanke urade
1: amen
0: dibeduru ne umfia wanya still unikunu
1: sisi
0: listen and listen well
1: sisi usura wa jaya unyokun pa
0: bon sam quotation nsanke urade
1: amen
0: satan chapter 104.5 no verse 7 uja usuru
1: awadia
0: awadi jaya unya wale pa
1: sa dibia
0: hallelujah
1: amen
0: unu obi so waje awade e to nyum se me yirda de samba wa me
1: ay
0: unu obi a waje awade e to nyum se kredie samblo samblo kredie samblo ode samblo hallelujah
1: amen
0: ne di pa bi enu tume ko sa omo a na omo ti o sa ni pa mi enu wo omo a na omo ti ni pa mi enu afa na wale gu aba na yakoshie yiase especially wo ma wo ta free crow ba kono na yakoshie yiase
1: ah um ko bo ekutia
0: isa gaura de
1: amen
0: oba bia su ja wale a na ne ntuma odi agu wo nyina okopam danu na wo hu se ni kuna ba kuro mu ho yi no eso danu potu obi twa
1: coupons
0: coupons
1: kana no kwa yeni timi fufuro
0: watiti nkofa meye yibi ishanke urade
1: amen
0: afele fele nani mtokuro nyina
1: poto usibi ya usi
0: ene bibi bia ba edi ashashi ya taso ni yetu wakope bia ashashi na taso ni netu
1: saba halu ni
0: ape bidi ya ashe nufi ashe da peje nufi di abasu
1: artificial hips
0: ishanke urade
1: amen

Any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad, say, we are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Now, yes, you be sad, one, sir. Moji de sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye jidi o se ube tu mi aye En a yesu tine ne sa Ode ka omwe ni chire won se Ha Sani a muji di eti ya no Muji di enye mwankwa enye sa mamu Mesi ya hwa no huna de amunu muha Hey adi a chisumpo